opportunity na mko sika ni bifie anka stress na ko ameka sa abla sika ni ni two table na ene ne men na di divie ye di divie no afre ne ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi poko wanu mo adro ni bi e bia me no fre busua fi bi enso ye ndi divie nko no mo adro Romna metiase Remuna meke kamel

sa ma kwatu sama me Italia na wai adia wa ya mali bade fena adru suku sama me Italia na wai akwatu sama ya bisi ba sa